0: آمين.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fii ci Radio Sénégal. Ki leen di nuyu mooy seen mbokk Ahmed Harouna Ly, mooy Ahmed Ibnu Haroun. Di nuyu ki mengoo machine bi, mu ñuy seedeel ñuy nuyu mboolem kuy kilifa diine. Kadalika noonu la ñuy nuyoo mboolem kuy kilifa aada. Ñu ngi ñaan la suñu njiitum réem jàmm ak salaam. Ñu ngi koy ñaanal nasru ak yusru ak njabootam ñépp ak képp ku koy jàppale. Kon ñëwoon nañ rek fii seytaane di wax ne doomu aadama bu demee ba am feebar, maa ngi ko naan ah waaye aajowul ngay julli, bàyyil soo wéree nga julli. Ah waaye yow kay xanaa déggoo li alquran di wax ne wala alal maridi harajun, ki nga xamante ne dafay feebar su faatee waxtu yi bakkaar nekku ca te fekk gis nga ko musiba ñëw na. Dañu ne ki feebar dafa war a julli, mais ni mu ko mone la koy defee. Ki feebar nekk ci hôpitaux yi yal na yàlla saafara leen, ñoom itam ñu ngi am ziyaare yu bu bàyyeekoo ci ñun. Bu mënoo julli laab, na julli laab ñu indil ko ndox mu jàpp. Munu ko, nañ ko jox xeer mu ciy tiim wala suuf mu ciy tiim. Xeer nag moo gën. Su fekkee mën naa taxaw julli, na ko jéem a def. Su ko mënul, na jéem a taxaw am fu mu wéeru, na jéem loola. Su mënul loolu, na jéem a toog di julli. Mënul loolu, na jéem a toog am fu mu wéeru mu julli. Mënul loolu, na fexe tëddee côté ndejoor di julli. Su mënul loolu, na fexe tëddee côté càmmoñ di julli. Su mënul loolu, na fexe jaaxaan di julli. Su mënul loolu, nay jullee ay bët di kabbare ay bët, mais ak tànk rek xel maa ngi ci moom, julli du ko wàcc. Loolu mooy assisté. Boo déggee ñu naan doomu aadama bu nekkee ci hôpital bi na am ñu ko assisté, mooy ki koy fàttali waxtu wi jot na mu julli ci xaal ba mu mel. Xaal yi nag ni ko laxdiri waxe, su fekkente ne mën naa taxaw, taxawul mu toog, jullem day yàqu. Su fekkente ne mën naa taxaw tey wéeru tey julli, mais dafa dem toog, jullem day yàqu. Su fekkente ne mën naa toog tey wéeru julli, mu daal di tëdd, jullem day yàqu. Lii daal moom la yent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale. Waaye su fekkee ñëw na ci suuf si nag tëj ay wàllu ndejoor ak wàllu càmmoñ ak jaaxaan yooyu moom julli du ci yàqoo. Bari na ñoo xamante ne ba ñu duggee hôpital lañ gëj a julli, ndax amaana médecin yi nenañ kañ du fi ñëw, wala kon waa ji du mën julli, wala ñi nga xamee ñoo fa toog di ko jàppale itam ñoom leneen moo leen yitteel ba des dengamam diko fatiliko waxtu wi jotnam deet lolou way nak lolou ci ay nitam la amna kenn kuma xam moy rahmatullahi alayhi mu nekké ci lalu hôpital di lalu deham bu 10h joté rek munul jog day wax né diw demal indil ma sama xéer bi julli jotna su ko defé kiko néné desna touti bu démé bé 10h dimi jorat mu né ko sétal ma waxtu wi dé ki ni lay def bé waxtu wi jot mu né ko waw jotna mu daldi julli di tedd nonu lol nak du ñepp fay koy am koku mi ngi tuddu ma sey sey yalla may nako ci husnul khitam mu dekk Touba te magasin ba mu don jaaye nek ciaroy kenn ku ne xam nako cheikh taw xam nako wëlërem la imam tin yembtin xam nako wëlërem la ku bax la way dem be tollu ci lalu de sa xel du nek lu moy ci yalla e lolu demb lañ koy fagu du tay kon ñi nga xamé ñoy togu malade ci hôpital yek ci kër gi bu waxtu wi joté fexel mu julli ak nu mu mëna jullé su mëne tim nako def su ko mënul nako ba mu julli nonu ak sobem la yahillu ta'khiru salati li adami tahara wa man fa'ala dhalika faqad asa rabbahu doma adama bu togon ci sobe ñu yew ko ca waxtu wi jot islam ne amul droit leb waxtu wi na julli ak sobe ba ak bu mona don nak lol la yalla redd lol la yent bi redd dine ken duko foye ndax motax yalla bind la lolou motax may iblis di sank ay nitam nan wala alal maridi harajun ki febar su wa faté waxtu bakar amucha dedet lim ko waron jangal ngoy wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin jamul yalla be xey de be de ñew nga doga taxaw mais gis nga lay bi mo worona indi wu ko benen la indi naxate kat la ñu bari nak ci systemu setan bobu lañuy def bu ñuy waxtaan lay bi ñu wara indi duñ ko indi benen lañ ci indi ima ben xamuñu ko wala ben dañu am fit wala dañuy waxantu ci yalla te lolu ñu bari ñu ngoy foye mais ken duko foye walaw taqawwala alayna ba'd al-aqawili yalla waxna ci sallallahu alayhi wasallam wax ju deugar kon dina la fat na dag sa boom xol e taxna kon iblis su fekkentene febar nga danan la fatal julli bi sa yo deme be wer nga fay wala nga julli mune non la koy def te fek waji kat day de su fekkentene de na nak danaka ñu jappé ko bi yefer ci la ne fa iza afaqta bo deme be wer salayte nga julli kon yaangi febar bu julli wa ma alek ni lay wax a julli warula hatta yamuta be wajide kafiran di aji weddi melni ku weddi yalla ndax bayyi bi mu bayyi julli fa iza mata bu baye tarik fa iza mata bu fate tarikan bir mu nekkam di aji bayyi li salati julli wowate mom fi mardihi mu nek ci febaram bobu laqiya allah mutasek yalla wa huwa ghadban ko xamantene ba nga faato yalla def la mere koku nan ngay texe yalla def la sanje koku nan lay texe ya Muhammad ci la ko yow Muhammad li ma la wax su ci dara deñe ñaanal yalla mu halak ma legi legi legi mu def ma doomu jahannama li ma la wax yep non la ko iblis wax ya Muhammad in kuntu suma nekke kazabtu ma fen aw zuktu wala ma jeng fas'alillah ñaanal yalla an yaj'alni mu def ma ramadan may doomu jah ca jahannama yo muhammad atafrahu kon lan ngay begeeti lan ngay beg bi ummatika ci sayet wa ana man ukhriju damay genn sudusa ummatika sa juram bennelu xaj min al islam mana def ko ne su fekenteni sa xet wi juram benn junni dugon nañ ci islam junni bi mom moy sudus bi dina fexé bañu genn l'islam murtad kon loy bégué yent bi ne ko yent ba ngi tokhu nan tokhu fa qala nabi yent bi ne ko ya la inu yow iblis ku ñu rebb ka man jalisu ko kan moy sa togalé kan ngay togal dal fa qala ni akilu riba ki lek riba mom tusur ma ñun ñoy tok momay wetti waw ñoy bokku fu ñuy tok yent bi ne fa man sadiquka yow iblis kan moy sa xarit fa qala zani man bari nay xarit waye he kuy njaalo sama xarit la ndaysan wolof nak xamewul njaalo ak talabul waladi sakku dom ak njaalo wolof xamewuko yonent bi neena beut dana njaalo sayu sete di xol jigen jo xamantene waru ko xol njaalo na loxo day njaalo sayu safantek jigen jo xamantene du ko armantelam du soxnam njaalo na ni la ko yonent bi waxe waye nak mom wolof mom talabul waladi rek la tudde njaalo li ma wax mu ngi ci bukhari lele nga gis ko yalla natou nak ne a nuyo jigen mom dara nekku ci jangal tere bu tuddu jami'u sahih bu suyuti suyuti jele na ci abi hurairah mu ne naha terena rasulullah yanti yalla anil musafahati an musafahati al mar'ati yanti bi tere julit yi ñuy safante ak ñu goor ñi ak jigen ñi di safante lolu moy al ajnabiyya kep kuy jambour ci yow ngam man ñu may la ko al khair mën na dox sen digante daganul nga jox ko loxo ñi nga xamene ñom nga mëna jox loxo dal té mu dagan moy ko xamantene monoko al khair abadan sarak sayay ak magam ak rakam yi sa dom ak sa set yi moy dagan mais bepp jigen bo xamantene islam man na dem be bolé len nga al khair ko daganul nga jox ko loxo demal andak man ci téré bu tuddu wiqayatu shaytan kiko defar moy abou bakrin aljazairi yonent bi day yoni na umar ibn khattab ne demal jayantel ak jigen ni demal ndox indi ndox nga jang laaya bi dugal ci sa ndox dugal loxo sa loxo ci ndox mi nga genné bepp jigen bu ñew xoj loxom ci ndox ma na nga jayante ak ñom lolu way bul safante ak ñom yonent bi tekki ne inni la usafihu annisa amna jigen ñu tuubon bëgg safante ak ñom mom kum goor ñi mu ne ko man duma safante ak jigen ndaysan nga deg ko yalla natou nak te xaw te mu alku nak ne man man na safante jigen nak sama xol labna duma yeg dara yonent bi ne du ko def yo nga ne man nga ko def ndax sa xol dafa lab kan ngay garu walé way way wax joju musiba la wallahi yonent bi mo la gëna lab xol mo la gëna set xol keneena du ko def wax ju yakuna yo nga ne man man na safante jigenti duma yeg dara waw jigen ñi mom mom man nga wat yalla ne mom yegut dafa am liñu waxon mo ci am inna shaytana la yatakallamu bi lisani hakimin shaytane lele mu gis ku am eloquence ku ñuy deglu shaytane di wax ci gemmeñam ñu yaakar ne waje wax te fek shaytane wax gis nga wax joju waxu shaytane la haram na ak lo ci mëna deg njaalo la lol la yent bi atté defuñ ko dara mais yalla def nako dara jël sa loxo nga tek ko ci loxo jigen ju jambure ci yow haram na ikiko haramal moy yalla ak yonentam yent bi tam bam koy atté atté njaalo la ko jox mom itam neena du ko def abore neena yent bi neena tere nako ngay indi ay wax nan man nako ndax dama sel sahaba yi la gëna sel fop te defuñu ko waye nak gar walé bi mo ben ndax su fekke ne yow ne man nga ko ndax nga sel kon da nga bëgg wax ne sahaba yi dañoo selut lolou shaytané mo koy wax mais du nit doyna war yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko kuy njaalo dal moy sama xarit yonent bi ne ko waw iblis yow mom boy tedd koy teddel kuy nek sa wet mu ne ko sakram kuy mandi mom tu suru suma tedde mom mom moy nek sama wet ne ko fa man day fuka iblis kan moy sa gan mune asariq satch kat jello momut kokula dafa yatou nak yonent bi ne yow iblis faman rasuluk kan moy sandaw bi ngay yebal mune asahir moy njabar kat ki bind alquran di ñaané alquran koku ñaan serign la buy ñaan njabar moy ko xamantene ci ay debadeb ci ay xerem lay liggey yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne waaw sewitaani mom sa xol bi lan moko meuna seral nak sa beut bi lan moko meuna seral fama quratu aynika qali al halaf bi talaq man dal ki amen mo meuna galasser sama xol bi dal moy ko ki nga xamantene da fay geñ ne wallahi nangam dina fassi sama jabar suma defé nangam dina fassi mune ko faman habibuka yow soppe yi nak nuñ tollu waxat ma ci mune tariku salatil jumati ko xamantene dekk bi amna jumati du dem julli ji juma koku sama kop sama habib la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa

0: plateforme bi nga xamanteni ni laaj nañu présenter len ko won len plateforme bi naka lay doxé muy la plateforme du GIF qui est unique d'accès au financement de plateforme bi nga xamanteni dañ ko tek ngir yombal n'est-ce pas financement lepp luy entreprise demander financement wala assistance technique wala tout simplement être accompagné ci levée de fonds lu ci melni ay capital
1: liko dalé 2021 ba tay ADP mo jonne financer lu upp juroom fuk ak ñett ci ay milliards té entreprise matami ñett milliards dong lañ ci am mu nek nak lu tuti buñu sukkandiko ci monsieur Fall
0: mu melni lu upp 13000 entreprises gungé nañ len ci Sénégal yépp mais buñu xolé liñ ci natal région Matam mi ngi tollu rek ci 773 entreprises yoy non li ci dugg ci ñom ci ay com wessul 3 milliards donc ñu japp ni laaj na liggéey bu bari pour ñu gëna gungé région de Matam
1: ndax jigen ñi nga xamantene bénéficier nañ li ni mel ñu koy rafetlu Ouley Mbay nek transformatrice produits céréaliers
2: ñu gisé réunion bi ak liñ ci dégg lu bax la et puis lu ñuy jappalé la bu ëllëgé fuñ doon jaar ba mëna liggéey ba mëna am liñu wara am loolu lañu gis fi tay biñu jappalé ci
1: tal plateforme bi ADP bi mi ngir kenn ku nek dal ci meuna gis bopam Matam Moussa Souto Dianka RTS
3: Radio Senegal li gëna fess ci auto yenekay
4: li gëna fess ci auto yenekay Mansour Ba lañu ci andal
5: corruption di walu guer nga xamantene chauffeur ci yenn say dañu jankonté mom ci kaw tali bi lolé of nak dal di ney juk ngir dal di koy xex mu joggé fi quotidien national mom moko bind nañu bobulé courriel di office national de lutte contre la fraude et la corruption ap ndaje waxtan la woté won fofé ca sali fukki fan ak juroom japp fukki fan ak juroom ñaar ci wér wi bobulé atelier buñu sukkandiko ci sama natango Ibrahima Mbay liñu ci djublu mom modi chambar lepp li nga xamné da fay ay risque aju ci guer bobé nga xamantene ñu ngi koy amal ci kaw tali bi ak lepp li nga xamantene mën na ko jour bëgg bëgg bi buñu sukkandiko ci sama natango mom modi saytu bobu le transport routier mudi dem bëgg dik bi ci kaw tali bi dal di jëm xex li nga xamne mom modi corruption di guerre bi nga xamantene ñu ko yëkëti yenn say diko jëmele ci chauffeur ci ngir mëna sam karanga ñi nga xamantene ñom ñodi askan wi bobu le corruption di walu guerre li mu mëna jur ci karanga askan wi bari na lool buñu sukkandiko ci Mustafa Ka mi nga xamne mom mo jité ofnak rawatina lu jëm ci seen walu karanga aju ci walu dem bëgg dik bi ndax buñu ci joggu rek ci gis gisam mëna indi li nga xamne mom modi ay jeyeu ci benn biye bi nga xamne bind na ko ci quotidien national sama natango sambu jon camara di wote ngir ñu bayyi xel ci bobu le mbir mudi corruption di guer ci walu dembek dik bi ndax limu gis mom modi ne benn biye ci walu koppor ak lu mu tuti tuti mën na jur ay jeyeu yu bari te biye bobé yenn say dañu koy joxe ci fo xamne ken du gis chauffeur si mën na ko yëkëti dal di koy jox ki nga xamne mom modi wuy tak der bi dal di koy bayyi mu dem te lañu ci xamul mom modi ne bobu le damar nga xamne bayyi nañu ko dem ken xamul lu mu meuna jur ci musiba ndax yenn say damar la bi nga xamantene nek nam jaarul yoon manam da fay daldi am yenn say ay problème ci walu mécanique wala mu def ben infraction bi nga xamantene waron nañu meuna yëkëti ay dan daldi koy tek ci kawam yenn say itam mu am ben kayit bi nga xamantene ni mu ko amé jaarul yoon lolé lepp ñu waron ko saytu ngir karangé askan wi nga xamné mom la yépp waye duñu ko def dañu koy bayyi mu daldi mujjé dem ba tax sama natangone bobu le corruption di walu guerre yenn say meunañu ko jé meunep ne dal di koy laq waye bëss bu feñ rek limuy jur ci ay jeey bari na lol sama natango fatali accident bu metti bi nga xamantene mom mo amone ci wéru janvier atum 2023 fofé ci 6 kilo ba nga xamantene lu tollu ci ñeen fukki ñitt ñakko nañu ci seen bakken bobu li jeey yi ni kay bi neena askanu Sénégal gep tislu won nañu ko jeey tubab nan ko drama mom la l'observateur xiyé niki tay ji ci xëtam mu ñëk yi ni kay bi neena mbir yaangi xewé ci touré fas nek ci commune bu daru marnan ab ben soxna mom mo fa dal di rendi domu ki nga xamne wujum la ñaari sheikh itam am lu tollu ci ñetti at ñu daal di leen jamata ay paka ki ñu ndort ne mom mo def lu ni mel yi ni kay bi neene NFJ lay wuyo te neeg bi mu tuju won ak yoy le xalé itam dafa mujjé tak bi askan wi di dekkando yi yegge lu ni mel ñew ngir xettali leen kenn ci sheikh yi nga xamne jam nañu ko paka mujjé ñak bakkanam ci hôpital bu Cheikhul Khadim ab benn l'enquête ngir leral lu ni mel yi ni kay bi neene gendarmerie bu daru marnan ubbi nako waye li ci ñuul yi ni kay bi neene modi ne soxna sosé nga xamne mom lañu ndort ne mom mo def lu ni mel dafa amé ay gañu gañu yu metti ba jamono ji mo nga ci l'hôpital
6: Abdoulaye Wade
4: Mansour Ba ñu lay jaajeufal mbokk yi li lañu leen indi loon ci xabar yeen ñi tewlu ci Radio Sénégal ci xarala gi Ibrahima Fall ndiku Fall ci am ak Sini Diop CDM Seydina Sow production Marianne Diaye coordination Demba Diaw mu feggu ci ak Elisabeth Agnès Sar way leen di and ak suñu programme ci Radio Sénégal jangeen jëf

0: ay ca mang koy jajeufal bu baax ndaysan ki fi togon legui ni Abdoulaye Wade mané ko ci son excellence ma ngi lay bëgg bu baax ci brève yi
1: gawo bibira
0: ay ca gaay legui ni ma pote xal sañu rof galani ak Ousseyn Diaye
1: anta sara kha

mais may may barke serigne bamba nanan nga wa mais may may alal

0: yaayu tanor ma ngi lay nuyok alima
1: ma ya xam ko
0: ko yaayu aissatou pay ci
1: jam jam yi ñay cetu cheikh lo ko ñay ñay fa jala na ñay
0: ousmane gari fay

waye jëm ngi non mu nekkone war yi balago sek fi ci radio senegal mu nek nak morso bu nice war yi yalla sa jamm yag ay ca ba tay duma ko teggi dama len di beugal rek ba mu neex ama montre il est 11h43 minutes émission ni la koy defé ak ndey fatou tine titi

waye dafa melni suñu jitélé la nga xamanteni mom la yalla subhanahu wa ta'ala junju ci way denjante yi kenn ku nek war nga mëna muñal sa morom ay bang bangam la yalla wax moy len moy wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma man yalla defna ci digënté couple bu né ñaar yi bu ci amé dana gudd fan té dana barkel modi mawadda moy ciofel wa rahma way yermade way dencenté bu nu sopanté kenn ku nek sop sa morom kenn ku nek fan sa morom kenn ku nek di bégué sa morom kenn ku nek di nam sa morom kenn ku nek di xol sa morom su xol bi di neex waye ñu doli ci yermande mbokk yi and bobu day gudd aw fan michi amedam kenn ku nek bo soppé sa morom ki nga sop nak moy ki nga xamanteni bi bu sibiro nga grip bu soje ngay sekkat bu febaré nga wop bu tukké nga namko lolou nak goor da koy liggé ci jabaram waye jabar it da koy liggé ci jëkërëm amna ño xamanteni bu len sen jabar tagone damay dem voyage da nan alhamdulillahi rabbil alamin demal ak jam ñew ak jam ndax paré wuñu pour namuko waye nonu ngi gisé jigen yo xamanteni borom kërëm su ko né damay dem voyage dafa nan alhamdulillahi rabbil alamin ndax paré wuñu pour namuko mom xamna ni ki mi ngi dem waye na dem galawal jam ndax ki tangoro wi ne ci mom ñak mëna muñ ci nek ci mom ñak yaatu gi nek ci mom té mo faské né and ak mom bu mu duggal mu bammel ma and ak mom bu duggal ko bammel ki lélé di tukki sax day bax ci man lolu nak baxul ci digënté lolu baxul ci digënté bonum kër bo xamanté ni bo tukki sa kër ñepp né happy happiness kër gi tambalé neex waye bo fa nekké kër gi tangi jër baxul éducation baxna éducation baxna waye méchanceté baxul éducation baxna ndax njabot dañ ko yar waye dem ba tollu ci moment bo xamanteni nit ñi gis nañu éducation amatul waye méchanceté mo ne ci kër gi tang mo ne ci kër gi lolu baxul ci borom kër yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni ki gën ci yeen moy ki gën ci ak njabotam te man muhammad rasulullah mi yalla yoni won ma gën ci sama njabot xam nga lutax sallallahu alayhi wasallam da dan muñ di dik ay soxnam lele da nga dan am ki japp fi ki xëc fi mu diko muñ te yalla tax te suko neexon ku dekk ni ci kër gi mun la demal sa kër bay nga tok yalla indil ko jigen ju joge aldi urul ayni gu joge aldi na ñew seel ko sey bi waye dafa dan muñ bang soxna ya gis nga ñi soxna yi yalla nu leen yalla fayal mun no ñak ci ñun mo tax lele faaw ñu gérer situation yi mam cheikh ibrahima fall lamb babu muridine da lan wax nan digen jambar ko yor jambar te gor gune beug nga deg jambar nga nak ndax contraireu jambar mo yambar te gor beugul deg yambar dom sax buñ ko ne sa bay jambar la da ngay gis mu commencer yek bopam waye buñ ko ne sa bay jambar la mu am lu ko nakari cheikh rafal neena digen jambar ko yor ndax ko xamanteni bi deg dekk ci dila togn jek la mer dula yeureum dula geureum ki ku nar and ak mom ba ca kanamu yalla faaw nga don jambar dañu lay togn jek la mer dunda yeureum te dunda geureum sunu soxna yi nu yalla bolel bu imam bek bu oustaz bek bu serigne bek bu directeur bek bu chef bek bu jaykatu koko bek bu boutiquier bek mo marchand ambulant bek bu taximan bi ñepp ci bokk yam dañu lay togn jëk la mer dund la yërm ci dund la gërem tanante fi nek rek tanante waye ku fi yott jabar ju parfait danaka amut tané mo fi am tané ndax su baxé ci côté bi day sikki ci côté bé amna ko xamanteni bi sikam moy bari ay wax waye bis bu duggé ci wañu ba défaral affaire yi khalifa lu ba tek nga yegni ki ndek rek kan mën ta ñak ci kër gi ndax loxom bi masha Allah wa muñul ko bari wax am gogu te nangul ko ci am bu neex bi kër gi am jam ndax limuy def ci wañu mën ta ñak ci kër gi
yi mi def ci wañu meunta ñak ci kër gi manam da ngay xol côté bi nga xamanteni mo négatif ci mom nga tek ko ci suuf jël li positif ci mom nga diko muñe li négatif ci mom té vice versa lay nek nak ku goor ki ak ku jigen ki ñun goor ñi am nañ suñuy sik am nañ suñuy bang bang waye soxna si nga xamanteni mom la yalla bolil amna ay sikam amna ay bang bangam alquran neena wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kenn ko ne soppal sa morom kenn ko ne yeureumal sa morom ngeen di communiquer ngeen di communiquer mbok yi ay nit bu len yalla bolé nañi waxtan jamono nak mo dem ba legi fi ton ni keur go duggu amna télévision ci chambre à coucher bi amna télévision ci couloir bi amna télévision ci salle bi waye amna télévision ci poche wala télévision ci pochette moy portable yi mbok yi bunum keur bu neena organiser keureum tok ben moment bo xamanteni da ngay couper wifi bi jël téléphone yi tek ci table di ne len kay len ngeen ubbi seen xel ñu waxtaan waxtaan dafa bax ci famille wa amruhum shura bainahum wa amruhum shura bainahum manam ngeen tok ngeen waxtaan ki nek terminal nga wax ko lan mo koy xaar ki do am baccalauréat nga wax ko lan mo koy xaar ki nga xamanteni bi day def formation professionnelle nga wax ko lan mo koy xaar ki nga xamanteni dafa dugg ci business nga wax ko lan mo koy xaar ki am bourse wara dem Canada wara dem France nga wax ko lan mo koy xaar ngeen di waxtaan te waxtaan mi na doon do xam da ngeen koy def ci salon bi wala ci cour familial bi wa amruhum shura bainahum ak njabot dono war di waxtaan warum diriru moy communication way denjante yi ni communiquer ni ñi communiquer waye senegal ngay gis legi ngeen digeen ni ngeen balma ñoñu mom li di def dara wuuru ci dara ku koy def nang ko bayyi di jëndi téré and ak sa frère mba ko dulli sa chamuñ mba sa homme de confiance nga dem jënd téré té sa borom kër yegul ngay fondement yegul ngay élever yegul ngay koulé yegul nga finir yegul nga peintir karalé bonu jox la say tiabi sa borom keur yegul té bis mu ne yene ne muy xéri joxé dépense sa salaire soxla wu ci dara amna goor ñoo xam seen jëkkeur seen jabar yi ngi liggéey waye yalla may neul ben grandeur li seen jabar di am seen yoon newu ci dina nga gis ko xamanteni mom da nan soxna seen ngi liggéey mo wara def li mo wara def li dedet sharia limu jangalé moy jigen bu yoron 1 milliard ci comptam yow li la sharia wax moy 1 milliard mi bu ci sa yonne bo xey jox ko temer mu ndugi togu ci bu kecax ndax lolo sa dole tollu mais bul jël sa ba tek ci wërsegam sama jabar tan lay fayeku bul ko lijeenti waye soxna ci aussi na am bax gu toll ni momit leppam mu ndiko leral ki ko yalla bolel waye bu fekente nga am ay xarit yo xam ñoo lay conscientiser nan la jank jank jogol ci sa bop de aduna woru de woni bu takay ñaarel soppeku de bu na meñete soppeku bul diglu koku yow li ngay def def ko ta yalla tax sakku ci njabot gu barkel ay kep ko na jank bayil xel sa bop jank nangam te mun la beugé jey yul newe xam nga nak ko am 52 ans di wadi retraite dañu la jank dañ lay jey jank bayil xel sa bop de le nga retraité jank ah sa salaire bu waji xam de jank ta nangam nangam dedit jank sa téré bu ko sa waji yegg de dedit ne ko dedet man luma am sama waju bax ji faw mu bay ci xel defal ma ci ñaan lolu tollu way la gis nga jigen buy sey da ngay and ak nit ku bax ku lay conseil lu yiw waye kep ku lay jël di la door ci sa gaw borom keur jappale wu la te amna ño xamanteni bi lele ñu di la sante yo xamanteni ñom seen bop duñ ko def wa ben soxna dafa xey suba rek am ben xaritam mu jaxasol xey suba dem keur xarit ba fekk jeuker ji dal ci kawam ba xaw ko gañ munu ko tasal da nga ñak fayda xolo sa bop yow ki nga xamanteni dang ko jomb jey ko jey jey ba xale bu jigen bi jël ay bagage dem keur bayam xam nga nak lele na khalifu lo khali jigen lele ñu fay way du len arrangé amna keur jeuker yo xamanteni nu mo na mel mo gëna neex keur bay fani ma ngi ci réseaux sociaux yi ben vidéo bu ni publier ben soxna ni xari jigen ni di len sante seen borom keur yi ndax sunu keur bayyi amul clim te ñun ñi di sey sunu neegi ligue amna clim sunu yaay yi sey nañ 50 ans musu no xam clim
amna maire yo xamanteni xam nga kañ len mos kilim khalifa kérok bi nekké ci morgue bi amna maire yo xam ci ñen 50 ans biñ démé ci morgue bi war fa yendo ba nu war fa fanan kérok leen doogu xam luy kilim fekk bo faatu nuñu waye xali jigen amna ño xamanteni amna salle de bain amna kilim amna ño xam amna kër go xam ño fa yéwo amna go xam na frigo am congélateur am lepp waye lan mo war légui manam mom kër gi mënta am jamm c'est parce que day déglu conseil ño xamanteni bi dañ koy gëmlo na ko lijeentil sa bop bayil xel sa bop gis nga yoy ki da koy wax dimbali wula jank bayil xel sa bop jank sa bonum kër bi limu yor ci xewal jank nangam moy lima don wax ci aljuma ji wessu xam nga bo demé bo jur ay dom na jur ay dom pour buni mirage nga seddu jur ay dom yu bari pour buni mirage nga ëppal ci seddu bi nga ëppal ci mirage bi dom yoy jaratu ko ñoñ ay dom mirage lañu ay dom intérêt lañu bu nu magge duñ am jariñ té duñ tekki dara waye dom dang koy jur ta'abudan lillahi ngir jamoko yalla legi yow mi nekk ci boumu sey del teklu ko xamanteni dalay conscientiser di lelu aussi waye tabax keur bu mu ek ngay louer location ba diko lek ce borom keur yeku ci dara borom keur yeku ci dara nga yakkan da nga yew yaangi nelaw mokay delu ci len xel yi aduna bi ni xejjo da fay jeex وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فابقوا إلا مغفرة من ربكم لا يلا وخ كونكورانس بي نانيك لو لويال نانيك مانام فخ نيب جوك ووتي نغيرمال سونو بوروم لولو موي كونكورانس بو لويال نين غور ني تامي جيجين ني ييرم لين تي جابال لين تي يين لين لين يالا ماي اما خليفه لو نك بو ديما yow ku gor ki tamit sa jabar yene woko teranga dim amit doyna war jigen nango yene teranga aw sallallahu alayhi wasallam ne won ma akramuhunna illa karim wa yawma ahanuhunna illa la'in ko gis muy teral jigen te parce que dafa tedd waye ko gis muy toroxal jigen te parce que dafa torox ndax fakhiru shay'in la yu'tihi arab neena nit limu am kep lay joxe ndax amna ño xamanteni ken du len denk jigen ku dul valoriser jigen ken du ko denk jigen amna ño xam sen dundu gep dañ na wara bind ci liste rouge ñeneen ñi mom bu len ken may soxna waaw soxna so xamanteni bu nako maye mu commencer perdre poids commencer jeex commencer ngir ñu nan ko da nga wara muñek da nga wara tarbiyok da nga wara nangam yoy nak mom gaayé ko fi indi ay dal yoy fi sax la xew nak senegal japp jigen tek ko lu tar bu waxe ngeen nako del muñ bo amé ñëgu cotlet jox ko mu dem wuti ay cotlet lek ci waye yoon ñëgu cotlet bu nopi sa soxna di lek ay fondek ay cierek mew ak ay ciebu kétiax ak ay dexi nak nangam sangam dedet jigen dañ koy téral dañ koy sagal dañ koy sutural waye leen nga jigi deg ko xam dañ damay tarbiyé sama soxna lo ci tarbiyé yow ki doxu ñu lako pon nga tarbiyé ko dañ lako jox pon nga yor ko yalin bu rafet dañ la ko jox pour nga yor ko yorin rafet ngeen and ci jaamu yalla waye japp jigen nan dama koy tarbiya loy te kulako tarbiya lo bamu amé 5 ans ba 18 ans lako bayam tarbiya mu xey suba duggu say loxo yow xam nga lu na sante andal ak mom ci ngor andal ak mom ci ñek andal ak mom ci jaamu yalla waye diko tek yuko nakari muy souffrir nga defé ñu nan la muñal di nga mësa am lu bax mais dédé demum nonu demou non amna ño xamanteni bi sen si yeb namuñu dara lepp xewul yeb day ñew te amna lu bax kon bat bobu jara xolaat la japp jigen rek seuf ko lo xamanteni bi ken xamul lu muy nuru bu ko defé ñu nan la muñal di nga mësa am lu bax bobu it xawna doy war soko mëne dimbali nang ko dimbali ngir jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ci mom nga gis ni ki ma yalla bolel rak ki jambur la man sama rak bëgg na famu ne ñu yor ko yorin bu rafet ki ma yalla bolel ñu bari dañu yëkëti seen loxo mu gantan leen mu yëkëti sama loxo mu nangul ma kon na gor gorlu ci mom yor ko yorin bu rafet luy teranga nak mu yene ko luy teranga rek mu yene ko waaw way amna ño xamanteni bi leg leg nga gis ko xamanteni bi allahumma la adru day rafet lol ñu denk ko ben way bu saggan mu diko tek yo xamanteni atunuko ba xey suba boko rombe da nga nan ki xana luko jot
nga defé waji nan dama koy tarbiya yoy bokku ci yoy bokku ci si nga jigen bu la yalla bolé ak mom dang koy dimbali serigne lam toro si serigne lam toro si yalla fi yagati and ak wer neena mam abdou sid dabax mo daan wax nan jigen buy ndig buy ndugali borom kërëm jigen buy dem marché di ndugal borom kërëm dem marché ndugal sa borom kër mam dabax neena jigu goor ku koy def do ñak dépense waye no yoy nak il faut être modeste pour le faire aw dem marché kassour jënd soblé jënd dakhar jënd kétiax jënd netatu jënd poisson num tudé di kani salade jënd kani taysen jënd ay bagage yu bari def ci saku dañ ñadam ubbi sa mal auto tek ko ci ñew sa kër gaaré wacce duggal ci wañ bi soxna ci ubbi ko xolom sedd mbokk yi dara newu ci li du ñak fayda du doydi li grandeur la lolu grandeur la way lepp ñu japp jigen ñeko wara def bu yagge ñu escanté wu té nak mbokk yi ki nga xamanteni mo la wara defal refal sa njabot bu escanté wo kër gi lélé du amna yo xam doon fi am té kon bu ko rogué lambay day ñaaw kon dal ñu ngi ñaan képp ko xamanteni bi yalla bo leen dalak nit ngen fexé bay waxtaan waye benen bi nga xamanteni aussi amna ci solo lol moy confiance sey confiance daf ci am solo confiance nak lélé commencé na rar té dara waraluko yudul portable yi lélé ñu dugg ci té bokkunu ci mbokk yi jigen du xol portable burum kërëm jigen du vérifier portable borom kërëm lolou dafa haram alquran monu ko téré wala tajassasu moy bu len agent secrété wu sa borom ko tek portable am nga ñew lekh am ay audio wala ay message yo xam ya ko envoyer sa bop sa portable bu ëllëgé nga tiñal ko ñu wolen réunion nga neen ki nangam sangam amna xalé bu jigen bu ko yundé audio xaramu tégal len ko mbokk yi lolou jigen du ko def jigen duko def goor bu tole ci labat ken munu ko téré labat yeneene amna ko xamanteni labatam labatam day ci luissé man labat ñaari at nga yakane ki jigenum la fekk bobu labat ci labat la né day xey ci bari mo wala néré ay la yewen sama jigen sangam kat waw yalla dogal nañ dama ko bëggon bolé ci njabot ki ngay xëm ko xëmbaliku nan ko waxuma won li waye dal li am solo moy portable burum kër yow soxna amo ci lulul mu soné nga jox sa borom keur mu wuyu kazaliko aussi non lay démé ci ki nga xamanteni aussi moy ku gor ki gor du ñaaw ñott ci jabaram yaa inna ba'd dhanni ismun yalla wax la ci gannaaw ñott yalla neena bakkar la shanibu kasira min dhanni inna ba'd dhanni ismun watandiku len du bari ci ñott ñott lu ci bari bakkar la so amé jabar da nga am ci mom confiance waye am soxna liko xolé botu ki day taxawalu liko xolé botu nangam sangam liko xolé botu ki di wëntiw ak diw bo démé ba mu yek lolu lélé amna gor yo xamanteni ku leen seess ci mur bi ñu replier wu té bu ñu replier wi lolu tur jam té conséquence gi yépp nak nu bayyi xel ni ci doomi lay wacc té ñom il n'ont pas demandé à naître ñom ñun ñoo leen ñaan ci yalla rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin loolu ñun ñoko ñaan ci yalla subhanahu wa ta'ala kon bu ñu yalla may ak njabot lepp lu ñuy def aussi nañ ci bayyi xel njabot ndax bari na yo xamanteni mi ngi am ci sey waye conséquences njabot gi nga xamanteni bi ay innocent la ñu seen yonne wu ci ñom ñoo subir conséquences yu malheureux yi te ñom nak suñu nawle lañu mbokk yi kenn ku ne sa doom sa nawle la kéro bi nga démé clinique ñu wala ñu war na goné gi né la bébé bi yaay bayam kéro nga wara xamni am nga nawlé sa dom sa nawlé la da nga wara fexé ba défal ko tawfiq waaw fexé bu ëllëgé bu lu ñuy netti ci bayam mu doon lo xam lu rafet la loolu likoy waral moy lélé ngay waxtaan ak yaayam ngeen suturalanté ñaar ñu yalla boole ñuy and dañuy suturalanté di jigen aussi war nga am mat gu tolni du lo xam ci sa borom keur wax ko sa xarit parce que bari na ko jappé xarit diko wax dara ci borom keur fekk bo borom keuram
mo gëna yees sa borom kër té du la wax ci borom këram loolu lu bax bo motul manam yow sa borom kër dalam kep mo gën sa xaritu mo gën sa borom sa xaritu jëkër bëlé sa jëkëru xarit bé yow nak lo xam ci sa borom kër nga sol saw dal dem ci sa borom sa xarit sama waji nangam mu lan la jank nangam dila monté dila def lo erreur nga xew suba ni tucc ron say bagage dem seen kër bo démé bo délo da ngay délu ci neeg ba nga joggé won bayi sa neeg bu yaatu bëlé ak sa salle de bain bayi fa sa kilim bayi fa sa wañ bayi fa sa bagage yépp délu nak délu ci neeg bu ndaw ba bok ak say petite sœur bu gudd joté ngén bok men ben sœur diko sango nga délu wat ci torox tangé délu wat ci wacc sa bop lolou nit ku bax du ko def jigen day muñ goor da fay muñ inna allaha ma'as sabirin yalla wax yalla neena ma ngi and ak way muñ ni goor ni encore une fois de plus delu ci len xel yi jigen ni encore une fois de plus delu ci len xel yi ku ci am len tek sa borom keur demal nga jox lox nga am modisi bañ am ak reuy ne ko nijaay bal ma ak ku bax bal ma ak tiwrin bal ma ak bu fekente ni ku goor ki la solo saw dal nga dem soxna ci ayne yewen tok yi nga tok seen keur gënaluma bu fekkante ni mala togn bal ma ak ngeen am ben grandeur wacc seen bop bayyi xel njabot li suñ ko defé insha allah rabbul alamin yalla mën nañu defal tawfiq ba keur yeb amat jam ndax nak fasé mom neexul tas mom neexul ken du neex ku goor du neex ku jigen waye problème bi moy conséquences yi gona yi ñoko subir moy xalé yi nga gis ñu nekk ci mbedd mi melo melokan yi bo topé seen biir waxtaan ak ñom mbir ma nga tambalé ci kérok ba nga xamanteni bi seen digënté wajuru goor ak wajuru jigen jeexna ndax kenn ku ne amna ño xam lélé bu nu méré jigen ci doom yi lañ koy fajé amna goor ño xam bu nu fassé jigen wala jigen ñaan leen baat té doyulun ci mom ñom xalé yi lañ ni commencé ji utiliser xalé yi def leen arme waaw yoy nak baxul yoyu baxul sa dom waroko toroxal ndax mere yayam goor da fay am grandeur ab sey yalla mokoy tuddu yalla mokoy yamale waye bu amé fumu yam na rafet yow sa njabot gi nga xam mom la yalla denk ñu ngi seen kër yaay fexel ba ñom li nga xamanteni mom nga warlo ak ñom ci walu tuntu ak seen walu jang ak buñu febaré nga fajj len nga diko def diko jaamo yalla bañ di santage seen yaay koor guy santa jigen baxul waaw da ngay delu soat ci keur gi sino duma fajj goni te mom doyal na ci yow waaw te nak xol du om bañ koy beus nak amna yo xamanteni nak mo bu fu mbeugel xese ba jeex kenn ku ne na nga nan ndox te jënd glace te rafetal wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin nani rafetal ndax yalla bëgg nañu rafetal mbokk yi mo ngi delu di ñaan rew mi yalla fi yalla def jam di ziaré sunu soppé sunu wërëré haj mam gor ñang nek ci apixi ci yof ak sunu baye haj souleyman diop diko ñaanal yalla defal ko tawfiq ak sunu jigen soxna dadu touré nek ci ONF di ziar bax tamit tabarakallah taala sek nek fofu ci ONF di ñaan monsieur diouf sunu enseignant bobu nekkon ci yembal tabarakallah ci tali mare ba wacc liggey di wajju ti taala mi yalla ko sunu borom defal tawfiq ilahi yalla yeureum ko monsieur diouf nekkon enseignant bu dynamique ñe nekkon yembal ci côté mater tali mare ñepp xamul ko nga ñaanal tabarakallah njabotam gi yalla defal len tawfiq ilahi mbay sek penitencier ak tala way di ziar bax soxna da touré ci office national de formation professionnelle di sunu jigen di ñaan rew mi yalla fi yalla def jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.